0: chela anya bialubua na yabu oge unabola chinketa bana sigi ndewo ezioye ya gazere genula kanyi zobatara okwu imano na tabunu yabu obochi Thursday abaliri na anonime onwa me apo puka biri abonishi adelo mwonyo negwe zetege Meranya so chelo, didn't Nanya Bellanya Bella. One in Istanbul,
1: Mazet, oh, I have no equipment. Amaze adun mbesi di jotu na ripuku na rasim ben onodo.
0: Oh, chineke.
1: Chineke imela o.
0: Mwa kuru kuru ihe nke ehi.
1: Maze.
0: Oh.
1: Mande re ge tano de ya. Nde nele na uzo kutu to kainu mbe kuru yeku.
0: Oh, wanyi.
1: Kainu mbesi mo ge ni jotu otu na ripuku na rasim
0: ben onodo. Awo ma kuru hawi ihe di ni me mkuru. Awo mwa.
1: Ihe di gini me kuru ya.
0: Ihe di mni me kuru.
1: Ihe di gini me.
0: Awo mkuru.
1: Ungwa siya ni me buwa.
0: Hey.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Anyị rụcha ọrụ larue.
1: Ah, ka mara godi ihe bụ dị maka nka m nọrọ enjoyment. Ịmana ọmụ awụ onye m nịtara ahụ maka mkpụrụ ndụ.
0: Anyị bịa shicha nri anyị asị. Anyị shicha nri anyị asị. Bịa saa ahụ. Ba ụlọ.
1: Mba maazị ihe ọmụ ihe a na-echetụ. Ka onye a na-ekwuru okwu mkpụrụ ndụ. Ese m ya na-aza aga. I'm gonna marry him. Chineke, I'm gonna quit.
0: Why
1: anybody must have here to tell you the menu? I
0: got
1: me so young.
0: Minister Nakongo,
1: I'm going to go.
0: I'm not going to go to the house.
1: Oge, am not going to go to the house. I'm not going to go to the house. si ndị m gara ekpere nwere eze na ndị kwana mmakwa onwekwere ike ọ gara ege so onwe na gara ege hụ ọ gara ekpere nwere eze ndị ghegha ama ịgha ndị lekwa amele ndị stari gọ
0: ya
1: asị mba o si ndị m wezigbo mmadụ ndị m gara pari pami maazị achọm ịdị shag iche
0: dị ụkọ ụtọ ga-eme ka n'isi ụtụtụ mmadụ kulio na ya ekuru mmiri ṅụọ na-enweghị ihe irila o nwere ọtụtụ ọrụ ọ na-arụ nwaanyị stambu n'ahụ mmadụ ya bụ na ọ na-azachasị ihe ọbụla
1: mana ekpocha
0: na-ekpochasị ihe ọbụla mana ụfọdụ n'ime anyị
1: mana wụ APC
0: kama anyị ga-ekuru mmiri ṅụọ ma anyị ebili ụra ụtụtụ ya anyị ga-emewe chọwa erimeri nke anyị ga-eri echetala m mgbe m na-arụ eme ụdụkọ ihe dị otu a n'ihi na ọtụtụ isiokwu anyị na-ewepụta mgbe ụfọdụ ọ na-atụkwa anyị
1: a na-atụ na mba zara ụlọ gị ọ na-atụ gị o nwere ebe m chọrọ ịlandị gawagodi maazị gawa na
0: ihe o nwere ebe chọrọ ịlandị ya bụ na ọ na-adị mkpa nke ọma o ịpụta ụlọ ụtụtụ gị kuru mmiri ṅụọ mgbe ahụ na onwebeghị
1: ihe bara gị n'afọ
0: ma ebe m bịara ịmụta ihe a n'aka papa m papa m o biri ha n'ụlọ ụtụtụ isi ụtụtụ ahụ ihe mbụ ọ ga-eme o omechaa ikpere pụta ya agaga kuru mmiri ṅụọ ọṅụchaa ya tupu ya amalitezi ihe ọzọ bụ nke ọ na-eme gị lekwa n'anya o ọ naghị eji otu ahụ arịa ọrịa tupu a sị na ọrịala ọrịa nke eleme anya ọ gakwaghị maka ahịa ya gị mara na ọrịa ahụ ekile bịa ịma na mmadụ wụnụ mmadụ imetụkwa ịga arịakwa ọrịa ị na-agwọta ihe a na-egbochikwa mmadụ ịrịa site n'ọnwa ruo n'ọnwa ị na-arịa a sị gị gịnị na-arịa gị gị sị ụkwa akọ m ọnwa akọ ọnwa ọzọ akọ ọnwa nke ọzọ akọ nwere ike ihe akọkata gị kọkata gị akọ m gị na ya na-akọ ruo mgbe afọ ga-eji chọrọ ịgwọ mana ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga na-etinye ya n'ọlụ ọ ga na-asapụ gị ihe ọbụla bụ ihe na-adịghị mma n'ime ahụ gị maka na mgbe ụtụtụ chibọrọ o nweghị ihe nọ gị n'ime afọ cheta na ị riri n'abalị ha niile agbarichala ndị nke kwesịrị ịga na ebe a ga-anyụpụ ya agala ga nọrọ ndị nke kwesịkwara na ịga na ma nke ka anyị gaba n'ihu achọ m ebe akpọtawa aha maka o nwere ike ugbu a otu oke mmadụ n'ụlọ ya da-apịa akpụ ya bụrụ na ihe ndị nke ahụ afọ gị wozi oghe afọ gị na-achọkwa ihe ị ga-eri gị were mmiri ṅụba ya mgbe ahụ ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe dị gị n'ahụ bụ ihe ọjọọ ọ ga-azapụ ya site na otu aka ahụ gị malite na awụpụ ya na mamịrị ya na aga aga nwaanyị Istanbul o nweta ụlọ mgbe eleme anyị biliri ma ọ bụghị taa ya bụrụ izu gara aga ma ọkwa na afọ gara aga ma ọbụ afọ a gị kuru mmiri ṅụọ bọbili biliri ihe ị na-achị m kedu otu anyị si eme dị ofe anyị a kedu otu esi eme osikapa kedu maazị ọgụs ego na mmiri ọwụkwọ enyi
1: maazị mụ na mmiri ọ na-agwa enyi ahụ maazị
0: ngwanụ gaa n'ihu
1: na ihe ị kwuru ịṅụ mmiri anaghị abụ ihe m na-eme kwa mgbe mbili ha lama apara mmiri ṅụọ maka ọkụ elekere a na ebiliela m akwụgidola m ihe agụlọ akwụkwọ nri a ga-esi esi gbaa mmiri tinye na flask eji asa mgbe m na-egetara ịṅụ mmiri mee na atị si edu iwala
0: mgbe ahụ akpụ ejula gị afọ ma ọkwa na
1: akamahụ nke m giri fụtawa nka dị nye ndị mra ha nọ n'ụlọ nye ha ka ha bụ aga aga m ga-enye ha ka ha bụ aga tupu m ekwuo okwu ibi chere ma ha ga-aṅụ ma ha ga-aṅụ ma m ga-aṅụ ma ha ga-aṅụ mbili hara mkpa mwụ mkpechi ekpere nke m na-aga ozi ọkụ elekere isi ma ọtụkwa sị ma akpọtụ maka sị mgba bilie light pray ọ masị nwanne ya nwaanyị pre isi laisi pre ya ebewa akwa ya ekpughe ọnụ lele gị si nwanne nwanne nwaanyị kpechie si ngwa onye ọbụla belie gaa si eze gaa saa ahụ ọ nweke m ana ma ngum ben kitere ya ana me o wona me ti ahwe me mu tso tso
0: ke ngoya
1: ma bara mi ko do to kap kap abu o be
0: e ma ona kwa di mfe o ona da di mfe ngum ni sho to to a ngo ni ke chore ngo ya
1: o jo ga man waz
0: o yi we ni ke na to gi ahu we ni ke na ma gi di di di
1: ga para mi ro yi
0: mana e ngo mana e ngo cha
1: na me ya ho nwam e bi la se ge mo me gi mi water
0: ona me
1: ona kwa na e bem
0: Chineke
1: mi. Ona ganato, mana kutuaka, I want to we get you no beer. Like I want to drink water.
0: Oyi when you can at oge. Ahu when you can amagi jijiji.
1: Gapra miro yi.
0: Mana inu mana inu
1: chana. Ona me ya ho nwam. E bi lesi ge mommy give me water.
0: Ona me.
1: Ona kwa na ebem.
0: Chineke mi.
1: Ona ganato, mana kutuaka, I want to we get you no beer. Like I want to drink water. Ma jo hembere yano.
0: Ko ji na ngoyota ka re.

0: n'ishi enyi gakachiwa gwa nde n'enwe nwa akwọ ndị na babe 10 dịka akwụ single ndị na enweghị a na-echi ya mechi saa saa bịawa ọnụ rie ehi unu gwa ha nwa mmiri ogwe kem uchi saa ihe m n'ishi m ụlọ ole ihe vaga ole mbịa giriwe vurukwa ha bịa kwa nna ụlọ kọpụrụ biko kọpụgozire m aka fest bifo ekwuo okwu ndị na-aṅụ mmiri
1: adịghị mfe
0: kọpụrụ m aka aha if you days make you run am odem fe wanne
1: mu wanne mekwa ya mana owugi mbe nile
0: ime ndu kwon if you days chi saga mere be akolekara na game lite gawo zio la giri ah
1: lite gawo zio la
0: odem fe wanne
1: ezuku odigi mfe ibia
0: banana ma ngo o na eme oza bru na obo na ma ngo mmi no na eme ma ga kpochi tutu ehe o na ma hwa de mwa fere fere
1: otu a
0: aga ma bia aha ga na anyi ma ru
1: otu a
0: mana obugi na ade mfe
1: ume ngwa agaghi abia
0: mewa otu a otu a
1: ndia ni na ala pam pam
0: ingu minute tu nwere nwere na oru puri cho na anu ni ma hwa ni nwere kiga ikwete mana obezi oku
1: ezi oku a wezi oku ko o
0: de mana ma se go wera anu
1: eh kwa nsige na m na anu no awu mbe nile
0: ela ahe mira pa ho ji na igbuke igbuke
1: m na anu awu mbe nile mana owuru na ibu onye ga ele ma anyi ga ga ewepu aka ọ ga-enyere gị aka mmadụ hụ gị nwere ike ya sị gị enyi ọ dịka nwere ebe ị gara na nso nso
0: nke mmanụ ị na-ete
1: ọma na ọwụ mmiri mmiri nwere oke ọrụ ọ na-arụ n'agbanyeghị na mmiri adịghị ụtọ
0: o dị mmiri n'anya wụ ihe mmiri na ahụ na-agụọ gị ya ga-azụrụ mmanya ụtọ ọṅụọ ịnwụchakwa mmiri ka ga-agụ gị
1: mmiri dị iche mmanya dị iche
0: nwanne ịmụwụ mmiri ịghọla
1: otu a ị nwere ike gị sị ya
0: eziokwu ihe nwekwara nwara mmanya
1: na-enwe mmiri
0: nwa na apame
1: mmanya
0: mana enwehala mmiri a ga-enwerere ndị iche
1: gbam ị na-awọta iji gosi gị na nwanyị stambuka anyị kpọpụta aka
0: 8 3 3 5 5 9 3 5 8 maọbụ lenu ya bụ 0 8 1 2 0 1 1 1 0 1 9
1: adịmabụ akara ekwentị ga-eji sonyere cheta na fesbuk anyị nọ n'ọrụ rose fm 101.9 aba kings si n'ọwụ esklusive ọ si na ya na-ego anyị na redio n'otu aka ahụ nọrọkwa na-ele anyị ele na ya bụ ụdọ nzirite ozi enyi na enyi ya bụ ị na-ele anyị n'akara tiktok ndewo ya gasị ị na-ele n'anya na-ege na ntị
0: ndewo
1: ọ dị mma onye na-ebe ahụ na-akọ aka ịbụọla chi
2: oge ndabiodin
0: ya mara gị mma ịbụọla chi ya mara gị mma ịbụọla chi onye owu
2: ịbụọla chi oge kedu otu olu mere
0: anyị dị mma gụ akwa nụ
2: abụọ dị mma akwa nwa na ya eze kwụrụ
0: ha na ya na-ekwu oyi oyi
2: my own prince ụtụtụ ọma
1: ụtụtụ ọma onowu bụ onowu keeki mere onowu
2: my own prince apụ enwere mmiri ahụ esiri gị n'ụtụtụ a enwere were bịa nwa ọrụ
1: mmiri
2: ahụ oke isi na ike my prince na isiekwu unu wetara aga n'ebe mụnwa nọ aga n'ebe mụnwa nọ mụnwa gbara akpụ onye nke
1: 1000
2: anaghị m aṅụ ya aṅụ wụ isi o
1: mụtakwa ya na
2: 1000 ehole akpụ onye ekwe m ọṅụṅụ nwaanụ wụ mbụ nwaanụ mmere oji ekwekarị m ọṅụṅụ wụ akpasa na-achọ ebe were aṅụ ya ehole so mgbe ahụ malitere ozugbo ahụ ịma ịmụ nwere ka ọ na-emekarị m akwa nke abụọ kwụrụ nke abụọ wụrụ tefụ akwa na ọ na-ata m afọ ịghọtara akwa mgbe ọbụla mmiri ji ga-eri ịghọtara ṅụọ mmiri ma rie anụ dịtapezent akwa ọ na-ata m ezigbo afọ so onye ahụ bịara bịa n'ịmụ ya wụ na mmirichi were kpọrọ ihe ọ bụ eziokwu na ndị ahụ mmirichi ụtụtụ ahụ na-abakwa ezigbo uru maka ube na nri eri ya wụ na nri eri akpa na ma ahụ mmiri ka ga-asị na aka akọ ọwụ na mmiri ha ala nri gbota ka m ga ngide nyere nrire na-eme ibe megwara chi ejikwa ịghọtara chọbara ọwụ ma nke ahụ a na-aṅụ n'ụtụtụ na mụwa na ụmụ ejika were kpọrọ ihe ndị na asị ma ha ọ bụọla chiwo a na m asịbụ ede m maazị okapụ pia dede pia ma ọ bụọla chie ọ bọkwara akwa mmasụ ada ada bụ ezi mmeji ọra mụ

0: abonye na akụrụ anyị akọrọ ọnụ ụzọ ama. Halo, Ibola Chi, batala na Rose.
1: Maazị, good morning.
0: Ibola Chi. Abọla m chi oo. Ndewo.
1: Mami light ụtụtụ ọma oo.
2: Ọma ya mara gị mma, Ibola Chi.
1: Nwada Favour na-ekwu.
0: Nwada Favour.
1: Biko, ma ihe ịṅụ mmiri a, the first day m traịrị ya, enwetaghị m onwe.
0: Chineke mi.
1: Kwere nnukwu pọp anyị ma juo ya n'ọnụ. Mụta ya. Nsege, mmiri m mụtara ya, mụ na afọ na-alụ. Ise m na ọwụ ụta na-esi eme ya, na ụta ya ihe aka wụ first time m.
0: Ịṅụfere aṅụfe.
1: Na m ga-eji nwayọ na-aṅụ ya. Aṅụfere ihe m gwara gị, dada apụ m apụ. Mụ na afọ na-alụ. Mụ na afọ na-alụ. Asị m ọwụ ụta ọwụ, na m gara ṅụtụ ya obere. Site mgbe ahụ, ugbu a, ndị ji ha lụọ ọrụ ụtụtụ, ọhịa mbụ ga-ebu ụzọ mee. Anụ mmehie ya, otu m ga-anyụ mamịrị, nyụọ anyụ mamịrị na-anyụ, ma ọ dị very very good.
0: Otu a.
1: Ndị mma sị, Ibola Chi, mami Omogo, Ibola Chi, mami B, Ibola Chi, Aịza onye ọma na redio, Ibola Chi. A na-esetọ nwa Chineke, Ibola Chi, Chacha nwanne m, Ibola Chi. Ya na Bino Black, Ibola Chi. Nwanyị ọma Jizọs nke naanị m, Ibola Chi. Kwụrụ anyị na gawa.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụla. Fevo.
3: Efe,
0: ndewo, ọ dịrịla gị na mmee nụla. Onye nọ ebe ahụ na-akọ aka, Ibola Chi.
2: Halo.
3: Ma ị tụtụ ọba. A ga-achọ ejupụtara m n'ọrụ na ụtụtụ. Ịnụ elele onye m ji eke a. Yara wari gị. Good morning.
2: Nwanyị ọma.
3: Ebe otu a dị maka ncheta ọmụmụ m bụ next week na Wednesday. Ịwatago. So m kelere Chineke onye nyere jegodere m ndụ na ụma m na-eko oge ụtọ m. Next week Wednesday. Ka uche wee na-eto ya. Yes. Wari gị ụwa. Yes, ọ ga-agba. Chineke ga-eme ihe o ji were echi. Onye m ji ego n'ọtụtụ obi atọgbuola m n'olu nọ. Ụlọ na ihe m na-ekwu.
2: Anyị na n'ihe na-ekwu.
3: Ihe ono dị studio ono dị sound. Anyị na anụ ya nke ọma nke ọma. Ihe a topic wepụtara iwere kandụl na early morning mmiri ahụ ọ na-aba uru, ọ na-agbalị so much. Ịma ihe mere pepụ a na-eji ike aṅụcha early morning, some of many people ọ maka ịga ọfịsị ịghọtala ọ na-agụ m amịrị so much. So ọ wụcha onye ọbụla na-alike ịṅụcha early morning, but onye ọbụla na-aṅụ early morning water ọ dị mkpa na ịghọtala, ọ dị very very necessary. Onye na-amụtabe ya bụ isi ike mụta ya, ọ ga ọ bara onye ahụ uru. Gbagiju ya hụrụ m gị n'anya. Ndị m na-asị ha abụọla Chi. Ọ dị atọgbuola m. Ndị m na-asị ha abụọla Chi wo. Maazị Chimesi Oto Ugbala anọla m oyi ya, ọ gaziere ya. Echefukwa m prọfet Tempo ịghọtala. Echefukwa m mami Vikiviki, mami B, mami Omogo, Charity from Emenike, na mami Lady Fine Face, Favour from Ngwarodo, onye nke m ya na Bino Black, na ka Chineke gọzie onye ukwu na onye nsọ na Radio Oke Afọ. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ọma.
0: Ndewo, nwanyị ọma Jizọs. Halo. Ewu, ikuku abịala na-enye nsogbu. Onye nke ikuku ejigidela gị aka n'oge. Ndị mmụọ hapụla ya. Halo.
4: Halo, Maazị Clinton nke naanị m.
0: Aziz, onye ọma na redio.
4: Maazị Clinton. Adị mma, egwu gị atọgbuo m. Ewu too much.
0: Ndewo.
4: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Nwaanyị Istanbul nke naanị m.
2: Ya mara gị mma, Aziz, onye ọma na redio.
4: Opu ntị si gị anyị, ogologo nwaanyị anyị, ma ama laịtị.
2: Ndewo, ya gaziere gị.
4: Onye kwechi ya ego wan.
2: Otu a.
4: Ewu, ekelela m n'isi okwu a. Ọ dị mma, ọ bụkwa n'igwe redio ka m mụtakwara ihe a. Yuto, redio a na-akụziri anyị ọtụtụ ihe, mana ụfọdụ amaghị. O nwere onye bịara na n'ụlọ ọrụ m, sitekwa maka redio m na-echekwa. Redio bụkwa Temo. Ya ọbịakwa ebe ịkparịkwa m na redio m, sị m ndị dị ha m jere gọọ, ndị ihe ndị mmụtara redio so, ndị ihe ndị redio dị inye, mana ya gị ịbụ ezigbo ọgụ ezie m, na-aghọtakwa onwe m, sị ewuru ụwa zọ. So, amaghị ha ndị mma, o ji m ya bụrụ ya. Ịṅụ mmiri ụtụtụ dị mkpa, ọ dị mkpa. Eji m eme, ụta m nọ n'abụ ezigbo m, nkecha redio, mara unu kụcha, mbili egbu, ọtọ na-enye m nsogbu n'afọ mgbe ụfọ, o maa na-aṅụtụkwa, mmechitụkwa ya n'ọkụ. Mmechitụkwa ya n'ọkụ, o nwetọ ochie na mmehie, maa aṅụtụ, ọtọ ọbụla m ji aba, ọtọ ọbụla m ji aba, ana m aṅụ, ama nye ọma mere mgbe m nye onye ọtọ ọbụla ebe a. So, ya wụrụ ka, ịnụ na si na abụọla ti bụ Mami Omogo, Mami Vikiviki, Inspector General, yara nwaanyị ọma Jizọs. Ndewo
0: Aziza.

0: maka ndị anyị hụrụ ozi ha na Facebook, anyị hụrụ ozi gị Comrade Elijah Udemma, ose na-enwu mmiri n'isi ụtụtụ dị ezi mma. Na ọtụtụ n'ime anyị anaghị eme ya, ndewo. Chinonso M. Felix, ndewo ya gaziere gị nụ. Nakwa ezi eze nwa Ikedi na Chi Prince Ikedi, ndewo. Destiny Nwụzọ Chelsea, ndewo ya gaziere anyị niile. Kwa nwaanyị Istanbul, ka anyị kelee ọha n'eze n'ihi na ebe aka anyị na-achịkọ ya ọnụ n'ihi wetara gị ihe omume na-abịanụ.
1: Igbo mụrụ ọzọ mma mma, aka bụkwa ogebe ngala, ndewo.
0: Ọ dị mma, ndewo, maka isonyere anyị gị onye kerela ntị. Cheta na ụbọchị echi kwa anyị aga n'ihe malitachi n'ebe anyị kwụsịrị, mana ugbu a anyị ga-eji ohere ahụ wetara gị ihe omume nke akwụrụ ụgwọ ya.

0: anyị abatala n'oge ihe omume ọja Rose na Rose 101.9 aba ihe fụpụrụ gị ihe ndị ahụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ na nke taa. Chetakwa o na ụmụ nwanyị ndị nke lụrụla di eshiela di ha mmiri ọkụ ma ofe ogo ma ofe achara ma ofe ọkazi na ofe ihe niile a na-eri eri. Ya mere anyị ga-amara ndị nke na-eri ekwala na ya bụ ofe nwee ike kpara umo. Nawe onye rie ya kpara ume, onye na-eribeghị agabeghị ịkpa ume. Onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya, mana mụ na ezi ọyị gị nọ na mgbe ụtụtụ a.
1: Chidimma mere gịnị? Ndewo nụ.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị nụ. Anyị azọbatala ụkwụ dịka Vanguard bịara ahịa, Punch bịara ahịa, Daily Post, Daily Trust na ụmụnne ya bịachara ahịa taa. Mana anyị ga-ewere ndị nke ga-ekwe anyị ka anyị were ya bụ akwụkwọ akụkọ. Ọ dị mma na mba akwụkwọ akụkọ m ji n'aka ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Niger Tribune ka m na-ahụ nke a. Onye isi ala Bola Tinubu bụ mmadụ na-agharịpụlanụ. Eziokwu eziokwu, ọchịchị etiti abanyela n'iji ụgwọ. Ọchịchị etiti abanyela n'iji ụgwọ. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Obasanjo na-ekwu nke a. Onye bụrụ onye isi ala n'oge ochie bụ OBJ. Ọ na-ekwu sị na onye isi ala Tinubu, onye isi ala ịgharịpụla. Gọọmenti etiti ji ezigbo ụgwọ ugbu a n'ọchịchị Tinubu. N'ọchịchị deede anyị Tinubu. A na-akọ ugbu a na onye Bamiji enyela onyinye otu nde naira nye ya bụ onye agụmakwụkwọ turulu ugo na Lautek, bụ onye kachasị eturu ugo. Onye la ya bụ ego si nwa amadi a were igeji wụrụtụ ahịa, igeji rara tundu. Anyị na-ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ gịnị na afịọ. Maka ụbọchị ncheta nke ndị lụrụla agha na ya bụ agha Biafra na ụmụnne ya. Eziokwu eziokwu, otu IPOB emeela ka o doo anya si n'abalị 13 nke ya bụ ọnwa Mee, ọ ga-abụ ụbọchị onye apụtala ezi maka gịnị iji mee ihe omume ncheta nke ndị larala mmụọ n'ihu agha. Ya bụ ndị nke anyị larala mmụọ n'ihu agha, nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a.

Atiku Abubakar abụrụla ya bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị Tinubu na-ele anya dịka onye bụ ejewa aha gị. Nke a ka ya bụ ndị otu nke Arewa na-agwa ndị ụlọ nzukọ ugbu a dịka ha nọ na-ekwu ihe ndị nke juru ha ọnụ. Anyị na-ahụkwa na onwebeghị ihe na-agbanwela nụ. Ihe na-aka mma bụ ụdịrịka mmasị nwere maka APC. Nke a ka Fubara nọ na-ekwu ugbu a. Fubara ekwuola ya hoo haa na onwebeghị ihe na-agbanwela nụ, na ihe kachasị mkpa bụ mmadụ inwe mmasị karịchasị ya na ya bụ pati APC dịka ọba aka na-achị steeti Rivers. Nke a ka Fubara na-ekwu ugbu a. Ndị ezinụlọ nke otu onye na-eme ejije bụ Alex Ekubo ekwupụtala si e na ọ bụ eziokwu na onye nke ha hụ na ọ nwụọla, ma sị na ọ nwụrụ anwụ n'ezie. Cheta na nwa amadi a bụ onye na-eme ejije nwụrụ na ụlọ ọgwụ Evakia ebe ọ nọrọ na-anarata ọgwụgwọ. A sị na ọ bụ ọrịa kansa nke imeju nsogbu ụwa ya dulara ya mmụọ n'ike. A na-akọwa na onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump a wuchiela ugbu a na China dịka ọ gara nnọkọ ya na onyeisi ala ha bụ Xi Jinping ka ha nwee ike gaa nweta nnọkọ n'ebe ahụ ugbu a. Unu enyekwala ndị Naịjirịa ego, unu ebinyekwala Naịjirịa ego, unu ebinyekwala Naịjirịa ego. Ọ bụ ndị ole na-ekwu o. A na-akọwa na ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa bụ ndị iwe juru obi agakwurula ụlọ ọba ego mba ụwa dịka ha wepụtara ozi na akara nzirite ozi na-agwa ndị ụlọ ọba ego mba ụwa si unu hụrụ obodo Naịjirịa, unu ebinyekwala ha ego. Ọ bụghị mgbe ọbụla tiri aka ka agbazite unu enye ha, mgbe ọbụla ka agbazite unu enye ha, unu ebinyekwala ha ego. Onye aṅụkwala mmiri n'ụlọ ụka o. Ya bụrụ na a nọrọ n'ime ụlọ ụka na-efe ofufe, onye aṅụkwala mmiri. Onye na-ekwu nke a ọ bụ ụkọchukwu David David Ibiyomi na-ekwu nke a. Ọ sị onye aṅụkwala mmiri na ụlọ ụka. Nke a ka nwa amadi na-ekwupụta ugbu a n'okwu ọ na-agwa ndị nzukọ ya okwu. Pati ADA bụ ndị chọrọ ka ha wụọ pati. Ụlọ ikpe agwala ha ugbu a sị unu lawa na ọnwụnụ bịara ikwe anwụọla n'ihi na anabataghị ha idebanye aha. Ọ dị mma ịpụrụ iche ta pati ọhụrụ a bụkwanụ nke Peter Obi na ụmụnne ya na-achụ iji mgbe ahụ gbakọ aka ọnụ ha anọkatasị mba na ọ bụzi ADC ka ha mma site na ADC baa na NDC. Pati Ada ADA ụlọ ikpe asịla na nwa ha bịara ikwe anwụọla ugbu a.

a na-akọwa na pati NDC ekwupụtala otu ha ga-eji ore akwụkwọ nke eji azụ ọkwa ntuliaka elu maka ndị chọrọ iji aha pati ahụ were zụọ ọkwa. Ha ekwupụtakwala otu ha ga-eji hazie ihe omume ndị nke ha ga-eme, tinyekwara ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ. Ya bụrụ na ọ na-agụ gị agụrụ ịchọrọ ịzụ ọkwa ịbụ onye ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Imegoli ga-ewete, gbaga ịnụ ntị. Maka nke steeti, ị ga-eweta 1,000,000 naira igosipụta ị nwere mmasị. Na ị nwekwara na fọm ahụ a na-ekwu okwu ya, gị weta 1,000,000 naira ya bụ 1,000,000 naira ka ị ga-ewete. Gị chọrọ ịzọ nke ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu etiti, gị weta 2,000,000 naira iji gosipụta enwere mmasị. Ihe a na-agụdị m ehe, mgbe iwepụtachara ya, gị bịa were 2,000,000 naira ọzọ tinye ya n'elu, werezie akwụkwọ iji gosi na ị bịaghị ihi ụra n'ije a. Ya bụrụzie 4,000,000 naira. Gị chọrọ ịzọ ọkwa, ị weta 5,000,000 naira. Maka ndị gọvanọ, ị ga-eweta 20,000,000 naira. Gị chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala, 40,000,000 naira. Otu a ka ha ji depụtasịa ya n'ebe a. Aya na-ele ya nakwa aga aga. Ọ dị egwu, otu onye bụ onye akpọrọ Olisa Agbakọba ekwuola ugbu a sị, ndị be anyị, ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu ihe anyị na-ahụ ugbu a. Nkọtọ nkọ sị na anya ya ahụla ntị ya abụọ, a sị na ego efuokwala o karị naira 20,000 na-efu n'akpa ego ọchịchị etiti, onye zurula ya? Ncha maile ma m ga-ajụkwa ajụjụ gburugburu ma were onye gara n'akpa ego gọọmenti mmiri ego. Nke ka a na-ekwu na ego efuole o, ego efuole nnukwute ego nke furula efu ugbu a. Ọ dị egwu, ndị a weburu akụkọ mụrụ n'akwụkwọ akụkọ Niger Tribune na mgbe ụtụtụ a. Aga m eji ya bụ oche buachi ma bufe ya n'aka dị mma pis mere gịnị ka ọ kpụrụ anyị na-aga ebe anyị, ma hapụ ya na Rose 101.9 Aba, apụkwala n'ebe ahụ. Ndewo.

Adịmma ugbu a ka m nwere akwụkwọ akụkọ Daily Post mara ihe zipụtara n'ebe ahụ. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ na mgbe ụkpụkpụ nị. Ọgịnị na-afịọ? Otu onye bụ onye ụlọ nzukọ omiwu etiti Donatus Matthew. Onye ahụ bụrụ onye ọkada. Ama m na-ichetara n'oge ahụ mere ntuliaka afọ 2020 na... O nwere otu onye bụbụrụ onye ọkada zọọkwa ịbụ onye ụlọ nzukọ omiwu etiti. Ya emechaa nweta mmeri n'aha pati LUP. Ya bụ LP. Ọ na-anọchite anya ndị nke Kaura dị na steeti Kaduna, Donatus Matthew. O nwetechara mmeri na ntuliaka elu n'aha pati Labour. Na ya bụ ntuliaka elu afọ 2023. O ruo na ọnwa Disemba afọ 2024, nwa amadi Asimba na pati LP adịkwa ya mma. Na ya ga-aba APC ka ya were azịza. Nwa amadi aba APC were azịza. Mana ugbu a, imi ihe a na-akọ. Gbachiri ka mgba gị. A sị na ndị APC emeela ya akpịrị gongom. Ya bụ na nwa amadi a dịka ọ chọrọ ịlọghachi ọzọ, pati APC ajụla inye ya akwụkwọ. Ha ajụla inye ya akwụkwọ mmadụ ga-eji zọọkwa lọghachi. Emeela ya akpịrị gongom. Akpịrị gongom ọ na-ebezi anya mụ, nke a ka nwa amadi a na-ebe ugbu a, dede anyị Dona. Nke a wụ ihe ọ na-ebe nchanwụ, ma ọka bụ ụla pusi anwụ mara n'ime akpa. Ọ dịkwa egwu na nkwa egwu, gịnị na-afịọ? Mgburu ọkụkọ achịrịla akwa ya. Ya na-ajụ ebe ka ọ chịrịla akwa ya. Chere ka anyị kọrọ gị. Ndị ọkpa egbe egbuola otu nwoke. Nakwa Chineke kwala ihe ọjọọ. O nwere akụkọ ị ga-ahụ otu a, ị maghị ihe ga-emeli. Ya bụ dịka otu ụbọchị gasịchara na steeti Plateau, otu ya bụ gọvanọ ha ọsịnọwụ ọkaikpe Caleb Muswang nyechara iwu ha na ndị ọrụ nchekwa nlekwakwa nọ na ndị ọkpa egbe ya chọdị ime onye ya na mama ya nọ n'akwa ndina. A sị na ndị ọkpa egbugbu egbuola otu nwoke nakwa nwunye ya dị ime na steeti Plateau. Chineke kwela na ihe ọjọọ biko nọ. Ha na-ekwu kwa sị na a na-enyo ha na ọ bụ ndị nke Fulani.

kpọtụrụ na Barankin Ladi dị na obodo akpọrọ Ishaku. Ọ ebe a nọrọ wakpo ndị a di na nwunye. Ili ya Yang gbara afọ 30 na nwunye ya asị na ọ dị ime. Grace Ili ya gbara afọ 25 gbuo ha. Otu a ka eji gbuo ha. Na mgbede ụnyaahụ bụrụ Wednesday n'ihu ụlọ ha, asị na nwoke a na nwunye ya gara ụmụ outing ka anyị ga kụrụ ngwọrị. Aka na lọghachi o, ihe ji zute ha bụ ọnwụ. Chineke kwere ihe ọjọọ. Chineke kwere ihe ọjọọ. Daily Post ka m na-ahụ nke ugbu a.

0: Maka ya bo party APC. Party APC ya gala ni hii kunozi nefari ni kukubua. Na bugezi oku. Bu nkena kwa wanaume ni haba mwere maka usoro ntuli akelu. Ntuli akeli molo. Makede na njikere na afona abia abia. Ntage mentuli akelu. Ana kwa na Dixon Pito B kwa mpaso anabatala ugua. Yabo ndi olonzuko omolo nochitanye titi titere pati ozo ha batala NDC. Ha batala pati NDC ugua. Na senye kwa nivana alo. Unu bia kuo otu. Njeri na iriri abo ni ishi jiri nefefu. Awo onye na-ekwu abụ ndị CSOs na kwa Tijani na kwa ndị onye ode akwụkwọ nke USPF si ha bịa gwa anụ bịa kwuo n'otu ego ndị a chiri fuo. Echetachila otu nwa akwụkwọ nke Uni Abuja maka ile nwa akwụkwọ ile otu onye kwaso iko n'ike. Ana kwa na otu onye ụkọchukwu na steeti Kwara ugbu a nọ n'ụlọ mkpọrọ. Atụrụ ya mkpọrọ afọ ndụ ya niile maka na o lere ụmụntakịrị. Ọ bụdị otu ọbụghị abụọ, ụmụntakịrị gbasoo ha iko n'ike minus nke etire s ha bụ na o buru ibu. Ọ gbaala akwa kwamkwa. Ana arụ m chọrọ ka m ewu Chineke m. Ọ dị mma na ahụla ka Chineke jiri zaa anyị ekpere. Vicky James na-ekwu maka ọmụmụ nke nwa ha. Ekwu nke Idowu wepụtara. Ọ dị mma ndị a webụrụ akụkọ ndị nke rutere anyị aka. Oge eruola maka gị sonyere anyị ugbu a. Akara ekwentị ndị nke ị ga-akpọ bụ ndị a.
1: 0813-355-9358.
0: Ọ dị mma ndị abakịrị ekwentị ga-eji kpọbata maọbụ gị were nke abụ 0812-111-119 were kpọbata. Nụla, chetakwa na WhatsApp anyị ka nọ n'ọrụ. Halo?
2: Ndị ka anya ma mma n'o.
1: Dara ma mma o.
2: Ndị a nwa mma.
0: Anya pụtara gaa n'ihu.
2: Eo, nye kono gụpụtara ata, nye m kacha laịkị a, gụ gbada nwụchi. Ma dọkta gburu wayo, ma onye ahụ ihe dọrọ ka ọ rụọ aka, onye ukwu na onye nta, gụ gbada nwụchi. Chineke ekele dịrị ya n'agụgbọala ha nwụchi. Ha gaje ngangarizi. Ha gawa ebe a ga nweta onwe ha. Mana ihe m chọrọ ịjụkwa n'ewo, onye awụrụ mmadụ fuel gbaa ya ọkụ, agụgbakwara ya agụgba.
1: Ehenu, agụgbara ya.
2: Ya gawa ebe a ga gaa sọrọ ọnụ ya. Ndewo nụ, Chineke
1: mụ onye ọ.
0: Ndewo nwaanyị Fulani. Ọ dị mma Beki nọ Beki si dizaịn esi na kemgbe malitere iso anyị n'eziokwu na ha ekporila mgbe etiti anyị abụọ. Ndewo ya gaziere gị nụ. Halo.
3: Ụtụtụ ọma o klentị n'ogebe
1: ya mara gị mmebe ọlachi nwaanyị sọ
3: na nwaanyị sọ ndị sitere ngwarị nke chọrọ ntị anọ o ka a ka na-ekwuzi na ego efuola. Achọma ya achọma o. Ihe a na-atọ wuli na-agba ka moto ha achọma ya achọma. Andị ntakịrị ya ndị Naịjirịa ka ọnụ tụ ụmụafọ Naịjirịa gara gwa ndị World Bank na agbazila Naịjirịa ego. Ihe sizi ka m nọ na Naịjirịa na-agba ndị nke abụọ ndị o ji ụgwọ na
1: ụwa niile.
3: So ọ dịghị mma na nche ka ya agbazikwa ya ego. Amaghị ha ji arọ. Ndị isi mmadụ ga-anọrọ ọdụ ụfọdụ ndị aka ndị akpara ya kwatu ọ ga-anọrọ ọdụ
0: ị ga-ekunyekwa na onye nwa bịa kwatu ya onye m na-achịdịde nwaanyị ku nwa nne nwa ị ga-ekunye onye ụdị oge ga-ejidere
1: gị ama m na-eleba anya ọkpọwala oge
0: nwaanyị Istanbul
1: ekpọwala oge.
0: Ọ dị mma nke na ndewo siri ugegbe ngala. Ọ dị mma onye na-ebe ahụ na-akụ aka ndewo.
1: Alo.
4: Hello.
1: Mọmi bi.
0: ekwentị ahụ ka bụkwa 0833 9359 chetakwa na ọ bụ ya bụ akara maka WhatsApp anyị, ebe ị pụkwara isonyere anyị site na ịkpọ na ọkpụkpọ oku na nke a mkpọchapụrụ ugbu a, gụnyekwara na nke abụọ 0121111199 anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa. Ọ bụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama ịba amala o.
1: Alo.
4: Asina pastor ga gara epo ma ino
0: ha di ototo okwasi
4: atukwele na nga na oga langa
1: nga reason
4: odi mota ya mere no ho anna gwara na mo kwe gi ga lo nwa mo kwe gi ga lo nwa o no ofo ka de lo kwa so e lo nwa gi pese na nwa
1: Ndewo ya mara gị.

0: adịmadị ka ikuku bịara na-enyetụ nsogbu maka okpo oku ekwentị. Anyị nwere ozi gị, isi ọ dị egwu, ihe ndị na-emenụ dịkwa behube n'obodo anyị a, ndị ọkpa egbe zuokwanụ n'ike. Biko, ana m ka nwaanyị si anọ ambasado Genevieve sitere Imakulu. Ndewe nụla onye na-akwa aka.
1: Daalụ.
2: Ngebe nwaanyị.
1: Kpoko for you, easy man, your head is there.
2: Your head is there. Maazị Clinton.
0: Easy man, ndewo.
2: Kpoko for you, ụtụtụ ọma.
0: Ya gaziere gị nụ.
2: Ya, ị ma na ekwuola m ya before. Gwokwe ya bi 5, m chọrọ ikwu ya bi 6. Ndị Naịjirịa, ụmụafọ Naịjirịa enyela onwe ha nsogbu maka ego onyeisi ala ya rakpabio na-agbazi. Erela Naịjirịa, eji nwayọ nwayọ na-anara ego ya. Nye onye ọbụla ga-emebizi, onye ọbụla jisi ike n'ọrụ na-arụ ihe ọ ga na-eripụta, lepụ ndị anya. Ndị a ga-eji nwayọ, bikos ahụta m ugobe nwaanyị na Clinton gị nwa tụlee ya. A nara m dị ego, akwụbeghị ya akwụ, hụkwa bizinesi m ji ame maadị ya na-anaghị ego na-anaghị ego ngwa chekasị ihe ahụ kwa omume. To show you that eresịrị m gị ihe, m si gị oke were nwayọ na-akwụ m ya, gị were nwayọ na-akwụ m ya, ịnọtụkwa gasị ma ọma gaa bịa ewere ego masị ngwa kwa ịnụ m. Ọ ta ha si naanị ego Naịjirịa, buru anyị gawa
0: kpoko for you, easy man. Adị mma OY Black Favour Oji esi ụtụtụ ọma, mommy light. Oge ọsịrị ọnwụ consola ume joy giver nke minista maka ngwọrị onye na-akwa aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo,
3: ogobengala, ụtụtụ ọma.
4: Ya mara gị mma, ịbụọla chi maazị Emmanuel.
3: Abụọla m jide ụdị nụgwana
4: ajiọbana zị ndị ka mmadụ gaa n'ihu.
3: Eji akpọ m Emmanuel Nwafọvọ jere eje mọnụ maka ndị lama onye mbụka ndị mekwo mbụ gbasara onye ahụ gara aga ga-agba famịlị ọkụ, tụọ ọkụ. Aha dị mma, ọnọdụ nwaanyị sịrị maka ndị omekome a agara ga ejide gbo abụkwa n'otu ejidere agha ejide ha kwenka agarizin alakagbara m ka agha ahụ ha ọma melu n'ala bụ nọ
0: nwa Chineke. Dọkịnta Odozi Akụmmole Bara sitere Owerri isi obodo steeti Imo sịrị na ọ bụ ezigbo ihe ihere nye ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa maka ụgwọ ndị nke e ji n'obodo a na-arịkwunye elu ọchị. Esi na ọ bụ ịkwa afọ n'ala nke a na-akọla na ngalaba dị iche iche, ngalaba dịka nchekwa, okwu akụ na ụba, nakwa ime ihe n'ịkwụ aka ọtọ, gụnyere iwu a na-anaghị etinye n'ọrụ. Esi kedu ka ego a na-agbaziela n'obodo a jiri tụnye ihe na ndụ ndị ogbenye? Kedu ihe ọ na-enweta ala anyị? Isi na ihe ị na-ekwu okwu ya bụ maka ụmụntakịrị ndị nke dị n'ihu nakwa ọgbọ na-abịa abịa. O zuola maka ego ndị a na-agbazi n'obodo a. Eziokwu nke a bụzi ihe ihere. Ma olebara ogide batara ozi ya. Anyị na-ahụkwa ozi ndị nke na Facebook anyị, ọdịne na afịọ. Ozi gị rutere anyị aka na mgbe ụtụtụ a. Eze nwa Ikedi na Chi Prince Ikedi esiri ịbọla Chi Maazị Clinton na kugebe nwaanyị ọma. Ọtụ m n'anya na pati NDC ga-edowa ya bụ ọnụ ego eji azụ akwụkwọ fọm ha na ọnụ ego dị otu a na ọ dị ọnụ. Esi kedụkwanụ ihe ndị ntorobịa ga-eme? Ị hụrụ pati ndị a dị iche iche n'obodo Naịjirịa dịka otu pati, ya bụ ndị a na ndị a.
1: Ha na-eme ovu ive.
0: Otu a ha na-eme ovu ive. Na ya bụ ụkọ ego a n'ihe isi ike a. Na ndị MP, it's now MPF, ha nọ na-adụpụ n'ahụ ego site n'aka ndị ọgba tuntum nakwa ụmụnne ya. Chineke ga-enyere anyị aka isitere ngwa iyi ekwe dị n'ugwu na-agbọ LGA steeti Abịa. Halo, ụtụtụ ọma nye gị ọ bụ onye ka anyị meghere
5: ọnụ ụtụtụ ọma
6: ya mara
5: gị mebe ọla chi ekwu
1: ndị ewufe nwanne m gaa n'ihu
5: maazị kee m jụrụ ego a na-agbaziwa a na-eji eme gịnị ka ọ agbazi eke n'isi n'isi ọgụ agabasị na tọp kọdụ oke ewepụla fue sọsi eche ma atụ ewepụ ya agazi agbazi ego ha weghachita ha gbaziwa ego ha weghachikwara fue sọsi dị anyị na ndị gụrụ ihe asị na ịbara sekọnd ha ga-azụgharịa ya anyị kwesịrị ịgba fes nke nke wa ịbara sekọnd anyị ma kwesịrị ịgba fes ya ga-azụgharịa ihe a nche ezima ya ọfụma anyị kwesịrị ịgba fes biko ya chechi mgbe anyị kwesịrị ịgba fes
0: ya gaziere gị nụla
1: fefe
0: na-ekwu ihe a wuru ule Naịjirịa kwesịrị ịgba ihe asị na agbara ekwesịrị ịgba onye nyere anyị akara na onye taghị ya otu a polycap ege jụrụ sịrị ndị nke m unu abụọla chie esi na ya bụ ihe ịmara bụ ihe ị kwesịrị ime bụ ị na-ekpere gọọmenti nke obodo Naịjirịa ekpere ọ bụchaghị maka gị naanị kama ọgbọ ndị nke na-abịa abịa ụmụntakịrị ndị na-abịa n'ihu ọ bụrụ maka onwe gị si na emela gị gị n'ekodedenne kwa ego nke gị ezuola ọ dị mma ndị ewo ka anyị were onye nke ugbu a halo
7: pastor Clinton
0: oya mọmi omogo
7: nwaobodo
0: ndewo ya gaziere gị nụ
7: ma
0: ndewo ndị dayosis anyị aka kpụtabego
7: onye zụ ọdụrụ mọmi omogo
1: mami ị bụọla chi ụtụtụ ọma
7: ya gaziere gị
1: ụtụtụ bụkwara gị mọmi
7: pastor Clinton na onye zụ ọdụrụ ị makwara akụkọ niile a ga-atụta atọcha ma ọchị ebe a na-egbe na-eso ụzọ nke mbụ nwafe di eji abụọ ya were ọkụ ga na-egbagbu otu na ụmụ ya nwoke ya nwakwa na wa ọmụta otu nga ahụ gbara ọka ụmụ nwoke ọ na-ahụkwa ihe bịarala anyị n'ọnwa a onye ọbụla magharịdo ụrọ ma chigharị isi maka na orule mgbe nkịta dị n'asụsụ onye nwe ya o ụmụ nwanyị onu nwara onwe ka ụnụ kwana ego ahụ na ụnụ na-atụgharị isi ihe ehe a na-eri eri na-atọ ụtọ ọ na-egbukwe n'egbu nke abụọ ya hụrụ n'isi anyị na mgbazi ego ịhụ na dị na enwe na omenala igbo enwe mgbe ịdịgaga n'ịgbazi ego ma ị ga-ejide ihe aka ebe ihe aka mkpa kaji ama ma gbaji ego ma jide ihe mgbe ori oteme enye gị ma nara gị ya ịhụ na na ndị isi anyị na ndị chiri anyị na-agagharịtara na mba niile dị iche iche ga-emecha ha idefacha ya ebe ahụ ndị na-ewe isu ya were gbaziga ya ego ole dị ụta were nke a gbaziga ya ego ole dị ụta ụta ka e chiri kpọkọta anyị ọnụ
0: were chi ụta
7: wegbụrụ anyị gbaziri ego
0: mami ụmụogo ndewo ọ dị mma anyị hụrụ ozi gị Emmanuel Michael esiri ụtụtụ ọmụ ga-egbe nwaanyị ọma nara otu akarama n'aha m isi na nwaanyị a mụrụ nwunye dị ya ọkụ nakwa di ya na ụmụ ya na nwaanyị ahụ na obi dị ya ọjọọ ndewo ogebe ngalakele ọha n'eze ọ dị mma ekele m gị onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obida ya cheta na ihe ikwuru enwego otu o siri metụta ma ọ bụ gbasa ụlọ ọrụ rose 1.9 aba imeela maka nghọta gị na ozuzo oke ya gaziere gị
8: anyanwụ achakela rose 101.9 fm
9: oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị oge anyị ga-eji nọchie anya oghere oge iji kpọkuo chineke maka ọdịmma nke ala anyị ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Nigeria. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe nakwa oge izu oku nke eluigwe. Mgbasonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba. Ụbọchị Monde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ, Enyimba 94.3 FM. Ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM. Ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ, bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, o kwe m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.

0: nabata gị n'oge uju akụkọ anyị na ụtụtụ nke taa. Taa bụ ụbọchị Tọzdee, ma bụkwara abalị 14 n'ime ọnwa Mee afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gara n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ezipụla ijeri naira 3.41 maka ndị nke e ji ụgwọ n'azụ metụtara n'ihe ọmụmụ maka nkuzi mmadụ ruru 73,000. Aka na-achị steeti Rivers bụ Fubara ekwupụtala ugbu a na ya ka na-erubere pati APC isi, ma na-akọwa na o nwebeghị mgbe ya hapụrụ pati APC. Pati APC nakwa ndị sitere na mpaghara Abia South ugbu a ka na-akọwa na eduola n'ihu ọrụ ndị nke ga na-esite n'ama ruo n'ama na nhazi nke ya bụ otu a kpọrọ asịwaju tsunami. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke ndị na-ewetere gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ
1: Chidimma mere gị
0: na m Clinton Obidaya ngwa tọọ ntị gị n'ala ka ịnụchapụ akụkọ ndị a. Onye isi ala obodo Naịjirịa bụ Bola Tinubu ugbu a nwụchiela na Kigali, bụkwanụ nke dị na Rwanda, maka ọgbakọ agba nke 13 nke a ga-eme n'ihi ya bụ ndị isi sitere na Afrika na ihe ndị ọzọ metụtara ya n'afọ a. Nke a bụ ọgbakọ ga-amalite taa bụ ụbọchị Tọzdee, site n'ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Wednesday n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga. O kwuru na onye isi ala Bola Tinubu wụdatara n'ọdọ ụgbọelu nke dị na Kigali, bụkwanụ nke nọ na mba Rwanda, ebe onye bịaranụ isi onye isi ala ebiala bụ Bianca Ojukwu nakwa Juvenal Marizamunda bụ ndị bịara izute onye isi ala. Ndị ọzọ bụ ndị isi ahụrụ kpagbu okpu bịakwara ịnabata onye isi ala gụnyere Jumoke Oduwale nakwa Muhammed Ibrahim Zanna nakwa Sunday Dare. Onye isi ala Bola Tinubu ka emechakwara nabata site n'aka Paul Kagame, bụ onye nabatara ya kpọmkwem na Uruguiro nke dị n'obodo ahụ, ebe ọtụtụ ndị ndu ndị ọzọ ga-anọkọkwa na ya bụ ọgbakọ. A na-akọwa na onye isi ala na ya na nwa amadi ugbu a enweela mkparịta ụka gbasara adịmnamma nke Rwanda nakwa mba Naịjirịa. Anyị mere ka mara na obodo ahụ bụ nke a chọpụtara na afọ 2022, bụkwanụ nke a sịrị na ọ bụ John Afrikwe bụ ha chọpụtara ya, nakwa ndị nke na-ahụ maka okwu mmerịkọta nkwado ego, bụkwanụ otu nke African CEO Forum na nnọkọ nke a ga-eme na mpaghara kọntinent. Ihe a bụ nnọkọ ọgbakọ omenafọ nakwa ndị ndu sitere na ngalaba nke onwe bụ ndị ga-abịachanụ iji leba anya maka okwu iji ego eme ntụnye nakwa ileba anya n'ezi ụkpụrụ ndị nke dị mma. N'ịgbagidesi ụkwụ ike n'okwu eji n'aka, a nọ na-eleba anya gbasara usoro a ga-eji tụtagharịa okwu akụnụba nke ndị Afrika nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ya ugbu a site n'ileba anya n'oke ala na usoro nke iji ego eme ntụnye. Ọgbakọ a bụ nke a ga-eme ga-ewe mkpụrụ ụbọchị abụọ, ga-amalite taa bụ ụbọchị Tọzdee abalị 14 ruo echi bụ Fraịdee abalị 15 kpọmkwem na ebe a na-enwe ọgbakọ ukwu na Kigali nke Rwanda, dịka a tụrụ anya na opekarịa mpe na ndị isi oche ruru 2,000 nakwa ndị na-eji ego eme ntụnye, gụnyere ndị na-eleba anya maka ezi ụkpụrụ ndị a na-atụ n'atụmatụ nakwa ọtụtụ ndị ndu na ndị isi sitere na Afrika ga-abịacha nnọkọ a bụ nke maliterela taa.

0: ọchịchị etiti anọrọ n'ugbu a kee ego ruru ijeri naira atọ na ọma iri anọ na otu nyere otu nwa. A na-ekwu na ego ugbo ekesara nye karịrị mmadụ puku iri asaa na atọ bụ ndị ala anyị ga-enweta ego a, dịka a ga-enwe nkụzi nakwa ọzụzụ ọmụmụ ihe metụtara iji nka n'ụzọ eme ihe. Nke a bụ mgbalịsi ike a na-eme iji hụ na ndị ntorobịa gara abụ ndị na-enweghị ọrụ, kama nke a bụ iji mechisi oghere nke a na-ahụta ugbu a, isi ya kụziere ha aka ọrụ ga-abara ha uru. Na ihe ndekọ nke mere, ọchịchị ala anyị sitere agụmakwụkwọ na-ekwu ugbu a na ya bụ ego a nke a kwụrụ na akwụkwara ihe ruru ijeri naira iri na atọ na ọma iri itoolu na asatọ, bụkwa nke mbụ a kwụrụ, nke a na-ekwu na ọ bụ n'okpuru ndị TVET na mkpịsị bekee ka eji mee nke ahụ. N'ịga n'ihu, ndị minista a mere ka a mata na ya bụ ijeri naira atọ na ọma iri anọ na otu bụ nke a kwụrụ nnọọ nyere ndị ọzụzụ a, nakwa ntụkwasị ego nke ijeri naira iri na ọma iri ise na asaa bụ nke a kawepụrụ na nso nso a iji hụ na a ga-aga na ngalaba niile a na-enye ọzụzụ ọmụmụ ihe ahụ. Gọọmenti nọkwara kpughee ewu na ihe karịrị mmadụ otu nde na ọma atọ bụ ndị ala anyị bụ ndị na-etinyere akwụkwọ na nkụzi nakwa ọzụzụ a, ma na-ekwu na ndị mmadụ enweela mmasị nke ukwuu iji hụ na a ga-enwe mmụta ihe metụtara nkụzi ihe nke nka na ụzụ, na nke a ga-eme ka akụnụba ala anyị nwee ike bulitekwa isi ma kwụrụ n'ụkwụ ya, ma nyekwa ohere maka iwe ndị mmadụ n'ọrụ. Ya bụ okpuru TVET a na mkpirisi bekee ya bụ nke a gbasara egede ya n'abalị iri atọ n'ime ọnwa ise nnafu puku abụọ na iri abụọ na ise bụ nke a na-ekwu ugbu a na ọ bụ gọọmenti tinye ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ndị nwere mgbakọ ọnụ ha na ndị na-ahụ maka iwe na-ahụ maka inye ego maka agụmakwụkwọ nke ogo etiti bụ ndị hụrụ na nke a bụ ihe a ga-emeli emeli. Ka ọ dị ugbu a, ihe omume a bụ nke na-enye ohere nke na ndị ga-amụ ya bụ ndị na-agaghị akwụ peni maọbụ afọ, ma ya bụ ego ha a ga-enye ha kwa ọnwa bụcha nke a na-ekwuo na ihe a niile ahaziela ya iji hụ na ga-akụziri ha ihe. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ gọọmenti ala anyị haziri ya. Minista agala n'ihu ikwu gbara na gọọmenti ka nọrịsị n'ọrụ ugbu a ịhụ na a ga-enye ọzụ nyere ndị azụmahịa gbaa ala Naijiria gburugburu. Ihe karịrị mmadụ 1,700 bụ ndị ga-enye ohere ka enwe ike kụziri ha ya bụ ihe ndị a iji nyere ha aka ịbụ ndị ga-eme nke ọma na ngalaba nke ndụ ha. Ka ọ dị ugbu a, na-ekwu na ọ bụ gọọmenti ala anyị haziri ihe omume a nyere ụmụafọ Naijiria ndị nwere mmasị maka ịmụta ya bụ ihe.
1: Onye nkwuo okwu na ụlọ nzukọ omeiwu nnọchite anya bụ Tajudeen Abbas akpọọla oku ka e nwee mmekọrịta ga-adị n'etiti mba Naijiria nakwa Italy ugbu a, ka iji lebakwuo anya otu a ga-eji kwụsị ọtụtụ ịtụ mgbere mmadụ bụ nke a na-atụ n'obodo a, karịchasịa ụmụ nwaanyị Naijiria bụ ndị a na-akpọrọ na-aga na ya bụ Europe. Abbas kpọrọ oku a n'ụbọchị Wednesday ụnyaahụ n'oge ọ nọrọ nabata onye nnọchite anya nke ndị Italy nọ na Naijiria bụ Roberto Mongoni, bụ onye bịara mkpọtụrụ ụnụ na isi ụlọ ọrụ ya dị na Abuja, isi obodo Naijiria. Onye a bụ onye nkwuo okwu a johere a kwue sị na n'agbanyeghị na Italy bụ otu n'ime mba ebe ụmụ Naijiria na-aga njem na Europe, na ha na-ahụta na ọtụtụ ndị na-emefezi emefe, o kwupụtara ugbu a na ya bụ mba awọziela ebe a na-akpọrọ ndị ogbenye nọ n'obodo Naijiria ụwa na-atụ n'ọnụ n'ikwe ha nkwa ọrụ na ikwekwa ha nkwa n'ihe ndị ọzọ, kpọrọ ha gawa, ya bụrụzie ihe a hụrụ gawa nkụzi abụghị ihe a na-akwụzi ugbu a. O kwupụtara na ihe karịrị n'afọ iri atọ na ndị isi okpukpo nke Naijiria nakwa ndị nke otu mba ndị ọzọ ugbu a anọrọla na-ele anya otu a ga-eji buo agha megide ọnọdụ etu mgbere bụ nke a na-atụpụ ọtụtụ ụmụ okorobịa bụ ndị banyere n'ihe ize ndụ, ndị na-esite na ọzara nke Sahara na ihe ndị ọzọ na-epi aga na Italy, bụkwa n'ebe ha na-aga ka ha chọrọ aka ha. Ọtụtụ ndị bụ ndị eji nwayọ rara ha abụrụla ndị a sị na ekwere ha nkwa na a ga-enye ha ọrụ ma nyekwa ha obibi ndụ dị mma nke otu na-abụghị n'ezi ha erutezi ebe ahụ gbawazie aka n'elu, gụnyekwara oke iji ụgwọ ndị nke ha banyere n'ime ya dịka agbọ na ụfọdụ n'ime ihe ndị nke ahụ tara adụpụ na ahụ na ha. Abbas kwupụtara na obodo anyị bụ Naijiria na uche anyị dị n'ime ya n'ihe metụtara na mmekọrịta ga-adị n'etiti mba Italy nakwa obodo Naijiria maka usoro eji eme njem, karịchasịa n'ihe metụtara na okwu ahụike, agụmakwụkwọ, ikikere nakwa okwu akụnụba nakwa ihe ndị ọzọ metụtara na omeiwu na ihe ndị ọzọ kọwapụtara. O johere akọwa na obodo anyị bụ Naijiria bụ mba nke a gọziri agọzi site n'aka Olisa Binigwe, bụkwa na ndị nwere ihe nweta. Abbas rịọrọ gọọmenti nke ndị Italy ka ha biko kwado ụkpụrụ ndị metụtara n'ime njem bụ ndị nke kwesịrịla ekwesị nke iwu kwadoro bụ nke ga-enye ohere maka ọtụtụ ụmụ Naijiria ndị nke chọrọnụ ịma aka ọrụ.
0: maka nzipozi bụ Muhammad Idris Anaribe mapụ ọkwa na ya bụ ala anyị ihe na ese na-eche kemgbe ka ọ dị ugbu a na ọ wachala bụ nka n'ozi ga-enye aka ime ka ọrụ mgbasa ozi bụrụ kpoo bụ nke kpọrọ DSO na mkpirisi bekee. A ga na-erikọwa na ya bụ nke a bụ nnọọ otu ihe gbapụtara ihe karịchaa onyeisiala abala Tinubu na-emela na nso nso a iji nwogharịa ala Naịjirịa nakwa otu esi eme ya bụ ihe metụtara mgbasa ozi. Ọ gara n'eru na-ekwugba na nke a ga-enye aka ịhụ na ndị ọrụ mgbasa ozi ga-abụ ndị ọnụ ọchị ga-awa. Onye minista mere ka mara maka nke a n'oge ọ gara ga iji anya gwuru anya na NIMCOSAT bụ nke nọ na ebe a kpọrọ Obasanjo Space Center. O kwuru nke ahụ na Wednesday oge ọ wụchara ebe ahụ. A natakwara ndị isi kpọtụkpọ ya metụtara mgbanrụ mgbasa ozi bụ Charles Ebuebu nakwa ya bụ onye ọnụ na-eru n'okwu nke otu NIMCOSAT ahụ bụ Jen. N'ịga n'ihu ha nọrọ na-akụwa ya bụ ntụtegharị nakwa mwelite okwu onyeisi ala mere na ọ ga-eme ka ọrụ mgbasa ozi bụrụ nke ga-adị mma. Ha gara n'ihu na-ekwu n'ọtụtụ afọ na-egbuola oge iche nke a na ka ọ dị ugbu a ndị ala na-eruela aka abụọ ghọrọ ya bụ ihe ọma nke batara ha n'aka bụ iji akụrụngwa dị mma bụkwa na akụrụngwa nke nka na ụzụ eme mgbasa ozi ma na-agbakwunye o na ya bụ usoro DSR ugbu a bụ nke a na-ekwuo na a ga-agbape ya n'ozuzu oke n'ime ọnwa 6 na abalị 17 ya nke afọ a. Oge nọrọ na-ekwu maka uru iji nka na ụzụ nakwa ya bụ nke nwelitere isi eme mgbasa ozi. Onye minista ga nọrọ na-ekwu na nke a ga-abụ uru nyere ndị ọrụ mgbasa ozi nakwa ndị na-eji ya eme mkpọsa maka ahịa. Ọ rụtụkwara aka ahụ na ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ ugbu a nke rụpụtara na ọ ga-eme ka mara kpọmkwem ya bụ mgbasa ozi nke a na-eme nakwa ya bụ ndị na-ekpusa maka ahịa ha na ọ ga-eme ka ahazi mmekọ ka ọ dọrọ mmasị ndị na-eme ntinye ego na ya bụ ala anyị. Ọ gara n'iru ikwukwa na ya bụ nke ugbu a bụ nke a na-ekwu na ahụtara onye ọnụ na-eru n'okwu onye minista na-ahụ maka njem nlere anya nakwa onye isi okpotokpo n'ala anyị na-ahụ maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi NTA Salihu Abdullahi Dembos nakwa onye ọnụ na-eru n'okwu akpọkwara onye isi otu VON na mkpirisi bekee Jibrin Baba nakwa ya bụ onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ mgbasa ozi nke redio nkọchi ala na-enwe FRCN na mkpirisi bekee Muhammad Bulama tinyekwara ya bụ onye isi nke akpọrọ onye isi ụlọ ọrụ NOA. A na-ekwucha ndị niile awụchala ugbu a na ya bụ ọgbakọ nakwa ịhụ na a ga-agbape ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ a ga-eji na-eme mgbasa ozi na nke a ga-eme ka ọnụ ọchịwa ndị ala anyị.
1: Ụlọikpe ukwu bụ nke dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, atụọla onye bụrụ minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'oge Buhari chịburu bụ Sali Mamanụ mkpọrọ afọ 75. A tụrụ ya mkpọrọ maka izuru ego gọọmenti nakwa iloda ego ruru ijeri naira 33.8. Ụlọikpe nke onye nọ n'ikpe a bụ James Omotosho tụrụ nwa amadi a mkpọrọ na ikpe 12 metụtara nụ mmadụ igbucha ndụ nakwa mmadụ iloda ego. Bụkwanụ nke a sị na ndị gbara akwụkwọ a bụ ndị otu kọmishọn na-ahụ maka mpụ na arụrụ aka ego bụ EFCC bụ ha pụgara nwa amadi a n'ụlọikpe. Ka o jide akọwara na a tụrụ ya mkpọrọ afọ asaa n'ime ikpe 10 bụ nke nwere megide ya. Bụkwanụ ebe a nọkwara tụọkwa ya mkpọrọ afọ 3 nakwa afọ 2 na ihe ngụkọ nke ikpe 4 nakwa ikpe 5 bụ nke nwere megide ya. Ọkaikpe Omotosho gara n'iru ikwupụta ịtụ nwa amadi a mkpọrọ dịka ọ sịrị na o nweghị ihe dịka kwụọ ụgwọ maka ịmbara. O kwupụtara sị na ọ gwụchaala ya bụ ikpe nke 4 bụ nke nyere ya ohere ịkwụ nde naira 10 dịka ya bụ nha. N'ịga n'ihu, ụlọikpe a kwupụtara ka e were ụfọdụ n'ime ihe bụ ego mba ndị ọzọ nwa amadi a nwere bụ nke a natakwara ya n'aka tupu a tụọ ya mkpọrọ a. E kwukwara na ya bụ ngwongwo nke ruchara 4 dị na Abuja ruru nwa amadi a chọpụtara na a ga-anarakwa ya. Cheta na Maman bụrụ onye minista ahụrụ maka ọkụ latrik n'oge ahụ Muhammadu Buhari nọrọ dịka onyeisi ala obodo Naịjirịa.
0: Onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị bụ onye Sonwuike nọrọla ugbu a na-ekwu ọnụ ya o dịka ọ gara aga mee njem ka leta onye isi oche otu pati APC Nentawai Wada. Ọ nọrọ na-ekwu na ọgbakọ ahụ gara aga hụ amadi ya na ọ bụ nnọọ ihe gbasara ya onwe ya na ọ bụghị ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị. Chetakwa na Wike gara aga hụ nwa amadi ya na ebe obibi n'isi obodo ala na Abuja na Tuzdee. oge nọ na-awụ ya ajụjụ ọnụ na nwee isi ndịta akụkọ nọ na-ajụ ya ọgara ebe ahụ ime gịnị ya sị na ọ gara ọpụzọ gaga were anya gwuru anya maka ya bụ ọrụ ngo nke a na-arụ okporo ụzọ na-arụ na Karuu akpọ Kashiri nakwa Kubua ebe o ji anya ga gwuru anya. Ọ nọ na-esi ọnwụ na o kwesịghị ka ọ bụrụ na ntụnụ ọchịchị ga-egbochi na ndị mmadụ ịdịna mma ya bụ ndị isi okpukpe ibe ya. Onye minista kọwara na njem ọ gara aga hụ nwa amadi a bụ iji zighachi nnọọ ihe ọma nwa amadi a mere ya n'ihi na ọ bara ebe hịa n'ụlọ ọrụ ya mana ọ hụghị gị ya ya sị ka o were ụkwụ ya gaa leta ya n'ebe ọ nọ. Nwike bụrụ onye gara n'iru ị na-ekwu ugbu a nwike gara n'iru ị na-ekwu ma ọ gaghị adị mma ka ọ bụrụ na a ga-eji nke a na-ekpe ikpe maọbụ na-ekwuo na ọ ga adị ikwu ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O kwuru na ọ bụ ihe ruore ya ịga ịhụ onye ọ bụla chọrọ ịhụ n'oge ọchịchị ma kwuo na ọ bụkwa ihe dịrị ya ọ bụghị ihe ọ ga-abịa bịa gwa ndị mmadụ. Onye bụbụrụ onye gọvanọ steeti Rivers gara na-ekwu na ọ ka bụkwa onye bụ pati PDP ma na-arụ ọrụ n'okpuru ọchịchị onyeisi ala Bola Tinubu. O kwuru na e nwere ohere maọbụ nwere onwe mmadụ na mmadụ dị na mma ka mmadụ na mmadụ ikwu ụtụ ya n'obi nakwa onye ọbụla mmeleta obi na ọ gara aga hụ nwa mmadụ ya maka ihe ruru ya na ọ bụghị maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
1: Akanachi steeti Rivers bụ Simnala Yefubara nọrọ n'ụbọchị Wednesday ma kwupụ okwu n'ihi na o nweghị onye ogbo ya bụ Nwamadị a nọ na-aza ajụjụ gbasara okwu sịrị bụ nke na-aga ya n'azụ bụ ebe ụfọdụ nọ na-ekwu na ọ hapụla Party of Progressive Congress APC ebe sịrị azịza ma banye Nigerian Democratic Congress NDC. Fubara n'oge ọ nọ na-ekwu okwu gbasara okwu ndị nke a nọ na-ahụta bụ n'ihi ụfọdụ n'ime ihe ndị nke kwuru na akụchapụrụ n'akụkụ maka ndị nke na-erubere ya isi ndị a na-enyocha site n'aha otu kọmitii pati APC bụ ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa nke ụlọ nzukọ. Fubara dịka Akanachi steeti ahụ nọrọ na-ekwu okwu a n'oge ọ gara njem nke ile anya maka ụlọ ọrụ ndị nke a na-arụ ihe dịka ụlọ ọgwụ ahụike nakwa ụfọdụ n'ime ụlọ ọgwụ ndị ọzọ bụ ndị nke arụ gasịrị na ụmụ Igbo dị na Obiakpọ LG nke steeti Rivers. N'ụbọchị Wednesday ụnyaahụ, Fubara nọrọ na-ekwu gbasara ozi ndị nke a na-anata site n'aka ndị nta akụkọ ọtụtụ oge ndị nke gara aga bụkwa n'ebe ọ nọrọ na-asị na ihe dị otu ahụ abụghị eziokwu. Ọ kọwara na ya ka nọkwa na pati APC ma bụkwara onye na-achọ mmasị nke pati ahụ ma mezuo okwu ihe ndị nke ọ chọrọ n'ime ya. N'oge ọ gara njem ileba anya maka ụlọ ọrụ ndị a, onye kpọ ya na-akpagharị bụ Director na-ahụ maka okwu nke ngalaba ministeri ahụike na steeti Rivers, Dọkịta Vincent Nwachukwu bụ onye kpọ ya. Gọvanọ Johera kọwapụta na ya bụ ihe ọrụrụ abụọ a rụzuru ugbu a abụrụla nke dị mma dịka o gosipụtara obi ịhụnanya na ikele ekele ya. O zitere n'ozi o wepụtara kọwaa sị na ya na-eleba anya gbasara ọdịmkpa ọ dị maka usoro ahụike nke steeti Rivers.
0: Anyị na-ahụta ugbu a na ya bụ otu ndị pati APC nke mpaghara South East anọrọ n'ugbo a na-akụsasị okwu ịgha ama ịgha na-ekwunu bụ nke na-efegharị ma na-akọwa na hopu ụzọ dị mma bụ onye magburu ego ruru ijeri dala asatọ ma rie mbọmbọ. N'okwu ahụ abụghị eziokwu kama na ọ bụ okwu ndị na-atụ onye ha ga-agbọkwa na ndọrọ ọchịchị kpaliri. N'akwụkwọ ozi nke ahụ na Wednesday bụ nke onye tinyere aka na ya bụ site n'isi oche ndị pati APC nke mpaghara South East, Dọkịta Ijeoma arụ dị ogbu ọ nọrọ na-ekwu na nke ahụ bụ ebubo ka a na-ebo nwa amadi a. Ndị pati APC gbaa nọrọ na-ekwu na gọvanọ ụzọ dị mma ka bụkwa otu onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye na-aga ozi n'ụzọ kwesịrị ekwesị, onye na-arụ ndị na-enyere ndụ aka, onye na-emela ka ọnụ ọchị wa ndụ a na-achị ma gaa na-esi ọnwụ na-ekwu na ọ gaghị adị mma na a ga-eji ụdịrị ihe a kọọ nwa amadi a ma laa aha ya megisa ya oyi. N'akwụkwọ ozi nke ahụ ebe a nọrọ na-ebo nwa amadi ebubo bụ nke ọ nọrọ na-ekwu na nke a bụ nnọọ nkata kpara iji hụ na a ga-emebisi aha nwa amadi a dịka gọvanọ ụzọ dị mma na-eme atụmatụ ịzọ ọkwa ịnọchite anya ndị isi nwetere ya n'ụlọ omeiwu nke ndị steeti ya n'afọ 2027. Ka ọ dị ugbu a, ndị pati APC nke mpaghara South East na-ekwu na onye gọvanọ a bụ nwa amadi tozuru etozu, o ruru ihe eji mmadụ eme, o torukwara ọkwa ịnọ na ya bụ ọkwa ahụ zọrọ ugbu a na ọ gaghị adị mma na a ga-eji ụrọ na-ehu ya n'ihu ya niile. Pati ugbu a na-ezaghachi okwu ahụ bụ nke bụrụ nwa amadi ebubo ịbụ onye magburu ego dị otu a ijiri narị asatọ ma rie mbọmbọ na ọ bụ ego ndị pati APC ndị gọvanọ pati APC tụrụ iji kwado isi ala Bola Tinubu. ha nọrọ na-ekwu na okwu ahụ abụghị eziokwu na ọ bụrụ na enyocha ya. Ha nọ na-ekwu na ya bụ mgbasa ozi ntuli aka elu bụ nke e kwuru na a ga-atụ ego maka itighachi onyeisi ala n'oche ahụ ọzọ, na ọ bụ ihe a ga-eme n'ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa ụzọ iwu kwadoro. Ndị gọvanọ ugbu a nke pati APC na-ekwu na ya bụ ịtụ ego nke ha na-eme na pụtago na ọ bụ otu onye na-eme ya kama na ọ bụ mgbakọ aka ọnụ, ọzọkwa bụrụ na ọ bụ ndị nọ n'ugbu ha ga-elebere ya anya. Ha galeri ugbu a ịkọwa na ego a na-ekwu ugbu a na ọ bụ nke ha tụrụ na ego ahụ bụ nke na-enweghị abali na mmezu, na ọ bụrụ na ọ dị otu a nke pụtara na ya bụ ndị gọvanọ steeti ọbụla ga-ekete ego ruru ijeri naira 26. Ha gara n'iru kwu na nke ahụ bụ nnọọ ihe ntọọchị na ọ bụghị eziokwu. Kọdịgbu a ndị ya bụ otu pati APC nke mpaghara South East na-emesi ndị mmadụ obi ike ma na-agwa ndị na-akpa agwa ghegha amegha ka ha bikotikọlata onwe ha na nke abụghị ụbụba ga-enye ha maka ihe ma aka chere ala Naijiria n'ihu, na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla kpazie agwa kpazie. Ma na-ekwuo na onye gọvanọ Hope Uzodinma bụ onye na-ebi ndụ nkwụwa aka ọtọ, onye na-akpa agwa ziri ezi, ya mere ka onye ọbụla kwere ya nga ma ghara ị na-ebu okwu na-abụghị eziokwu na-ebugharị maka nwa amadi a ma nọrọkwa n'elu ya na-etegha pọtị n'ihu.

obi ebe sere aziza ngalaba nke ndị sitere na mpaghara Abia South ugbu a agala n'ihu idu n'ihu ọrụ ndị nhazi nke site n'ọnụ ụzọ gaa n'ọnụ ụzọ ama n'aha otu akpọrọ Asuwaju Tsunami, bụkwanụ ndị eduru n'ihu ọrụ na ọnụ ụzọ ama nke ụlọ Prịnsịpal Ikonne, bụkwanụ ebe ha nọ lebakwa anya maka nkwado otu a ga-eji chọtara onyeisi ala nta vootu na ntuliaka ele 2027. Anyị ga-agata ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị anọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nochapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. Hapụkwa ya na Rose 101.9.

0: Podcast na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi
1: ngwa gerecha akuka anyi ndi nke kaforafo. Ugbua akuko sitere no na mba ndi ozo wepụta onye isi ala nke mba Ghana bu John Mahama ekwuolu ugbua na ya anabatala ka amalite ozugbo ozugbo tulatawa ọtụtụ ụmụafọ nke Ghana dịkwanụ na mba South Africa ọkachasị nke ihe ruru n'ụmụafọ Ghana ruru narị atọ n'ihi oke ịkpọasị nke a na-akpọ ndị mba ndị ọzọ bụ ndị nke nọ na ya bụ South Africa. Minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na Ghana bụ Samuel Okonzeto Amblakwa bụ ya kwubitere ozi a n'ụbọchị Tuesday site n'akara X ya nke jiburu Twitter mara. Site n'ozi ya ọ kọwara na ọtụtụ ụmụafọ Ghana bụkwanụ ndị nke ihe a metụtara anọrọla na nso nso oge a na-enye nzaghachi ugbu a site na ngalaba ministri na-ahụ maka ihe ndị na-emenụ na mba ndị ọzọ bụkwanụ ndị na-abịalanụ n'isi ụlọ ọrụ nke ndị Ghana dị na mba ahụ bịa denye aha nke ahụ bụ kpọmkwem na Pretoria bụ ebe ha bịara denye aha maka inyere ha aka ka akpọlata ha. Nwa amadi abụ Amblakwa ji ohere agbakwunye na gọọmenti ka dịkwa na njikere ikpuchite ndụ nke ndị nke ha nọ n'ụlọ nakwa ndị nke nọ n'ama. N'otu aka ahụ o kwupụtara na ya bụ mbulata chọrọ ibulata ndị a bụ n'ihi oke mmetọ nakwa mwakpo nke a na-awakpo ndị a nọ na mba ndị ọzọ ihe gụnyerelanụ azụmahịa ha nakwa ụfọdụ n'ime ihe ndị nke ahụtara bụkwanụ nsogbu na-eselite isi na South Africa na mpaghara KwaZulu Natal gụnyekwara na mpaghara Durban bụ ebe nsogbu a na-eselite isi ugbu a.
2: N'akụkọ azụmahịa a na-eme ka mata ugbu a na-enwela ihe ịga nke ọma n'akụkọ azụmahịa na ngalaba azụmahịa nke ala anyị bụkwanụ nke a na-ahụ ugbu a na ndị ala anyị kele nkwụcha mana ihe kpatatara otu esi agbanwe ego nakwa ihe ndị ọzọ ka ọ dị ugbu a ha na-eme ka mata na ala Naijiria abụrụla ndị tụwapụrụ gaarị n'ogo nke a na-atụghị anya. Ya bụ ihe abụ nke ahụtara ugbu a dịka nọ na-ekwuo na ya bụ ụlọ ọrụ ahụ maka nzikọrịta ozi nke ala anyị nakwa otu BUA ndị na-ahụ maka ntụ bekee eji arụ ụlọ ka a na-ekwu ugbu a na enwere ihe ịga nke mgbapụtara ihe. Ozi ekele bụ nke a na-akọwa na ego ndị a na-eri ya nakwa ego ndị a na-enwetara oge a malitere na-ere ya nakwa ogo a n'ugbu a na ọ dị iche. Ha gara n'iru na-ekwu na otu na erukwara ijeri naira 64 ugbu a na-eruzi 162. A na-ekwu na nke a bụ n'anya ọtụtụ dị mma n'otu afọ ugbu a na enwela n'ihe ga nke ọma nke karịrị pasentị 60 ma gbalie elu bụ nke ga-eme ka ntụkwasị obi ndị ntinye ego nwere n'ebe anyị nọ nwee ike lakwuo elu ma mekwa ka akụnụba ala anyị bụ nke ga na-agbasapụ ka ọnwa. Ọkarakwa ya bụ nzikọrịta ozi nakwa ụlọ ọrụ arụpụta ọrụ ugbu a na-ekwu na abịa na-ahụ na enwekwala ụfọdụ nkutume na ego ole a na-ere ihe na ngalaba dịgasị iche iche bụkwanụ nke a kpọrọ UACN bụkwa nke a na-akpọ Beja Paint Nigeria nakwa ngalaba ndị ahụike Fitzen Healthcare metụtakwara azụmahịa. A na-ekwu ugbu a na enwela ihe ịga nke ọma n'ala Naijiria metụtara azụmahịa na nke a bụ ihe kwụsịrị inye ebeto nakwa ihe nwomi.

0: Adako, adako, adako, abanu ma adako, kani ikuwe wama wa adako, amamo, ahim na no wa adako. Abaham, wanyi Istanbul.
1: Yes, sir.
0: Kedu kimere, iham na no, wihi na no. Ubelu gevuari wala ya amgasi no vuari wali ke kamgasi no ubelu ge melagi.
2: Ongarivalo mwea.
0: Nsoba tige deka eni na nilefanya hundevu envelope naka ba mama choro. Wanyi Istanbul kama fuake arisi na wapiri. Oni na noli ya mumkliti no bidaya kanya hapo hii hapo hoso bwa hodo. Wanyi Istanbul kelo hani.
2: Mazi kena tu kanu kwenye tota dola.
0: Oke bo na nketa dika nyi na leba anya basara ihe na akpo opisi eringo mo kwano ntika nyi jaslobo baberi ego ya wanyi Istanbul
2: baberi ego okay
0: ya bono ringo wom amam ndebe kunu hwele ji akpo ke unu ne were hunu le ji akpo ya
2: na bia wa bi sharingo
0: opi sharingo odimma
2: abi ha na kpe na ukundo fanye
0: otu amana e amamma onweturu mgbe ihe ameturu gi n'uwa
2: gini ho
0: opi sharingo
2: manzi omere mbo omere
0: omere gi ebo le
2: nichi
0: omere ndo na emekpa mana aka o mana nke aka na aditu di mfe nke ishi ahu ha chineke I'll get me tagging. You should get the car. Willy, come here. Billy, Kuku.
2: He got a very agoba.
0: Like a siagi.
2: That's
0: why. But he went the girl, drinky sugar. In him, oh, Massy now wants to run on one. Oh, would you car? I'll go to
2: the Agana Boga.
0: Makani when they'll be said, you go.
2: That's
0: why. When I want Istanbul to be an equation, she almost a girl. Kedi hunu na reji eme ya mba ahu? Kedi hii eji eme lagi ya?
2: Ongole nchi ya ube. Ana pia nchi ube. Ana ikiye kena kuko. Sotoka na pia nchi ya ndiye roba. Nchi ya ube kanyuwa na kwa ya.
0: Kanyuwa sana uwe nchi ya ube. Gani?
2: Nchi ya ndiye ahubane mewele ya. Habia wele ya kogi nishi.
0: Heo, ara, ara aponya ahu.
2: Ara aponya kwa wadema. Ongole karara ya aponya.
0: Hei, chine kemi.
2: Abi akọge anishi otu aishi enwunu go ok.
0: Ezo kwa bugo beri ihe, mana o mechara no la.
2: Ha, o me o na ncha mbe oji la no no. Abu no la no onwe ya.
0: O nwere ihe ndi
2: nka. Ya na eme ya na eme ya na eme ya.
0: O nwere ihe a na akpo, ama mma ime ihe a na akpo akputumuko, nka ga agbagwuji gi anya, ndi mari ihe mba ga. Ndi mari ya poro gbu ga akpo ya. E ga awota. Na chola mi ile ma nwere ihe ọzọ nwere ike kpọli ya n'ụdị anyị ga-awọta mana ọ bụ n'asụsụ ndị mpaghara anyị. Ihe a bụ nwaanyị Istanbul ka mma anaghị atụ ya. Otu ọ na-abụ akpawa ọkụ na usekwu. Ma ọ bụrụ ugbu a, mgbe ahụ abụ n'ugbu a, ugbu a bụzi onye ọbụla nwere usekwu nke ya, usekwu nke ndị ọcha. Ị ga-agbara mmiri n'ime usekwu, ị ga-eshi ihe n'ime usekwu, ị ga ihe ọbụla nọ n'ime ebe ahụ. nke mgbe ahụ wụrụ mgbe ji aja akụkalata ihe niile na wọta bịa were akịrịka were kwee ya mgbe ha nakwara na-enwe nke a kpọrọ mkpọ ama m ndị nwere mkpọ ugbu eji eche ihe n'ọkụ n'ime ụlọ ọzọkwa wee bụrụ na mgbe ahụ na-awụ abịa a na-echekwa ọtụtụ ihe site na ya bụ ekwu na wọta ya bụ na mgbe ha na-amụ amụ ọkụ na-ekwu mgbe a na-eji ọkụ ekwu eshi ihe anwụrụ ọkụ n'ala ụmụ ntụka ntụka ndị a na-anọ n'elu ụlọ uhiri ọkụ na-ehu ha uhiri ọkụ huchaa ha ga-achagharị chawazie jiwazie oji ọwụ ya ka anyị na-akpọ akpụtụmuko mgbe ahụ ha ga-ejiwazi oji ịbịa n'ebe ahụ onye ọkpụ iseri ngo mere ewere agụba kụcha gị isi o nwere otu nke mama m wụọ kụcha gị ọ ga na-agba ọbara o ewerezi ihe ahụ ha kwasa gị ya n'elu isi otu a nwaanyị stambu isi gị ebiri ọkụ ọ ga-eme gị ka eji mmanụ patrol wụọ gị n'isi were ọkụ mee ya ọka na-ere gị wawawawawa mgbe ahụ ọ na-eke n'ọbara ahụ kwasa ya n'elu isi gị ara abịa ịfụ gị ihe ahụ mekwara m nwaanyị stambu o mere m afụkwa na m bụ di gị o mekwara m ọ mere m meekwa gị dịka nwunye m ọ bụ na alụmalụ anya ọ dị ka ọwụdị ihe eluigwe kwadoro akwado ọkwọlala nụ
2: ọlala
0: mgbe ahụ enweghị ha na-eme ya emere ya elu mee ya ala mee ya elu mee ya ala mee ya elu mee ya ala mee ya ụfọdụ asị mba hafụ ya ọ ga-eji aka ya laa ọ ga-etofe ya nke a ga-emekwa emekata ya emekata ya ma o nwere mgbe ihe a jila amadị m nwaanyị stambu
2: ya oge agọzi ndị chi ya dị fresh
0: o nwere mgbe o jila mụ amaghị m mgbe nke m jila ndị ọzọ o nwere onye eziokwu a ga-achọ ihe a ga-ahụ gị ya n'elu isi
2: nna m ga-eji mvọ ya kaa n'isi
0: mana nwaanyị stambu amam ihe na-ebute ọkpụ isi eri ngụ a ọwụdị ogugo afọ mmadụ na-anọ na ka ọ dị gịnị awọta m n'ihi na mgbe ịhụ m nọrọ na praịmarị mụ na bọọlụ alụka ahụ m laite ka abụ
2: a na-abụkarị nwatakịrị ibu aja
0: ibu aja
2: ibu onye na-ekpe aja a na-eme maka chịrị aja anyị bụrụ ya gaa lishi ha ha chịrị aja ha agha nwe m na ọ na-eme ya emere m eme nwe m na-eme ya ya chịrị aja anyị bụrụ ya gaa lishi ya ya eyi ishi agha
0: iji aja ịma nwere ụmụaka na-eji aja asa ahụ
2: ya ewere aja gaa n'isi ha mgbe a na-emeela mgbe na abalị onye ahụ chiri ebido mewe ya n'isi
0: ọdụkwa
2: na asị na ọ na-efe efe amaghị m
0: nke bụ eziokwu ọ na-efe efe ọ na-efe ọ na-efe maka na echetakwara m
2: ha chọọ ka e were ọkụ gbara ha eji akpụ isi
0: tupu bịa kpụọ ha ma ọ agụba ọbụla eji eme ihe ka emechasịa ya ọ bụ eziokwu ọ na-efe efe echetara mgbe ahụ maka na ọkpịra m wụọ keza ya were ma ndị m kiri n'aka ma ndị m kiri n'isi eziokwu a tụtara m mmadụ abụọ ha niile ha abụọ vutechara ya eji m ya mere ha saraka eji m ya mgbe ahụ nye ha o ha were si dedebunyere m ya si ndị be anya ọwụ na ụlọ ọ bụ ihe akwadoro akwado ọkwa mụ na unu nọ n'otu ụlọ mụ na unu na-egwukọrịtakwa egwuregwu
2: ga-eme
0: wọli a biko mana ugbu a ihe niile a awọla akụkọ ifo ha niile ahariela
2: ọ na-emekwa ụfọdụ ụmụaka o
0: ọkwa ka na-emekwa m ugbu
2: a ugbu a ọgbakwana gị na ọ bụ ihe ọjọọ maọbụ na ọwụ ihe mmadụ ga-eze eze kama ọ bụ ihe ndaba
0: ọ bụ ihe ndaba
2: ọ na-eme ụmụaka ọkwanya ọwụ anwụ mmadụ
0: eziokwu
2: ọwụ anwụ mmadụ a na-emela ya emela a na-eji ntị ogbe melaa ya
0: mana ebe ọ na-aka mma wụ ụgbọ ahụ batara gị tụwa ya n'ụkwụ ọkụ
2: ọkụ ya
0: o nwere ndị ga-ahapụ ya ya nọtewe aka tupu ha bịa chetawa ịgwọ ya ụfọdụ ga-asị gị na ọ nọ gị n'ime ahụ n'ibubeghị nke nọ n'ime na nke nọ n'elu apụtabịa mama ị nụrụ
2: ụdịka okwu ahụ
0: ndewo ya gaziri gị nana ndewo ya gaziri gị dedanye agụnwa ewo chineke m owu obere ihe ewere aja usekwu hụta ya ụta bikesi
2: gabadiihe
0: adịkpeke ebe egbe gari alo
3: Pastor Clinton.
0: Ew chineke m onye nyere dị m ihe onye nyere parish ekwetabeghị dayosis ekwebeghị gị vuru ya vu
3: gbasara
2: ya mara gị mama mama ọgọ tụtụ ama ebuola chi mami
3: ọsịa na-agba ọsọ
2: ana m ya ọ
3: ọsịa na-agba ọsọ pastọ pastọ m nọ n'ime gị mepere ihe m jiri ịga gị nwa m tụgị lụwa
0: mụwa nke a
3: n'ọrụ na ọwụ gị achọpụtị m ihe ga-enye nwa m
0: azụ ị na-anụ ndị asị ma ụkọchukwu ụfọdụ ndị na-akwaso iko n'ike
3: awụghị ọmasị anyị nwere ndị ugwu ya ya
0: nke m akpọrọ nụ m akpụ ka m gbakwara akpụ ebe
3: enyi eme
0: masị ka mmadụ mmadụ ekpere
3: ya gaziere n'ụtụtụ ọma
2: ndewo
3: na-echeterela m ihe
0: chineke
3: ị makwa ihe a ihe ụga akwa ụfọdụ na-akpụ ya ọkpụ isi eringo anyị nwa na-akpụ ya tụtụrụ fọchara ndị imo ndị mba anyị na-akpụ ya tụtụrụ fọchara gagberite otu anyị erika aha gị were aka na-akpa ihe na-ekpu ndụ ụfọdụ mgbe ụfọdụ adịka ka ihe nwere ezeeze ya bịa ya takasịa ụmụaka chọọ na-akarịkarị na ụmụaka na-egwu egwuregwu na-ekpoba ntụ n'isi bụ aja ịma mbụ mgbe ụmụaka na-egwu egwu emechaa enwechara nke na-eme ya were isi tue n'ala wụrụkwa abụọ rị n'elu ya wụrụ na igasighị ike sapụcha ụmụaka ahụ aja ọ na-ebute ya anya ọ na-eso eso nwanne ya were mbụ o jiri bụ isi bụ ya gafee ihe m na-agwa gị nke owe eziokwu gị nweta ihe ka mere ụmụ m n'ụwa ma ihe ụka ị na-ekwu okwu ya ntụ ụka onwe dị nke na-ejighị me ya beta nwee ka ekwere azụ nna m gị nweta isi ụmụ m a ị ma ihe lara ya awụdị adivaịtị ka m na-eme beta rilasa were ya were mee ha ta na-eji eme isi were etecha ha ya hapụ ya awaz a isi na ọgwụla naanị ihe lara ya cham ruo maka ma echi ha dị onwezikwa mgbe ọ bịaziri ha ọzọ n'isi ihe niile ndị ahụ awụrụ ihe mere na mgbe ochie ngwakwa gị nke ọ eziokwu mgbe ọhụrụ na enwekwara ihe magburu onwe ya na mmadụ na ụmụ ruru ọrịa kịrịkịrị a na-adụso ụmụaka ya nna gị ma na ọ na-emecha rutewe n'ahụ gburugburu n'ahụ nke ọbụla mgbe ya dị gburugburu n'ahụ enwere ọgwụ nke a na-aṅụ na nke ọgwụ anyị na-aṅụ ya mkpụrụ ya ụtụtụ wan nke na-akpọ ahụ ebe maka na afọ onwe na ụgwọ so aṅụhala ọgwụ ahụ onye o mege ojisi ike were ihe niile ha na-ete ete were techa ya bịa were zi ọgwụ ahụ ṅụọ ya ma nke ahụ ahụ ma ihe niile ha niile esi ụta lachaa ahụ mmadụ adịkwa mma ihe a jọrọ njọ ụgha ọrịa ihe a jọrọ njọ a na-atachakwa amụgo anya ya na mgbụba anya n'akụkụ anya
0: ụrị
3: na ịgawa
0: ndewo ya gaziri gị ụfọdụ ga-asị na ọwụ ọchịcha na ọchịcha na-ebute ya na ya wụ ọchịcha na ọwụ ọchịcha taa gị ibutele ọkpụ isi eri ngo maọbụ ọkpụ isi eri ego na ibutele ya ma ọchịcha taa gị ụfọdụ dị ma ya na-ezu ọchịcha eze ọkwa ọchịcha na-eso ebutekwa mọlị kwụsị ka ọta mmadụ asị na ọchịcha ataala gị o mere gị n'aka
2: maọbụ n'ahụ maọbụ na n'ụkwụ a na-ekwu na ọchịcha mere ya mana onye o mere n'isi a na-ahụta na ọ bụ oke egwuregwu
0: halo
3: igo gbe na Clinton ndewo
0: prọfet
2: ya mara gị mma ebeolachi
3: ọ prọfet tempo eneji onwe afọ ọgụgụ
0: ebeolachi
3: a chọrọ ịpịpị ọnụ mbụla okwu na ọ makwara mma ọ dị eme eme ọ metụtụkwa m n'isi And at least your mama tapo kwa. So odala mbo mere meji, me haina ja koya mbo, ajo kwa koya harera mamo di chelarera o. Ajo kwa koya ra, ajo kwa koya okwishi eligego. So agabe gwele he ande kamodu hata ha ha tulo huso kwa la utuke. Abe gwele kwoshe chaya. Abe gwele utuka abe eme kwa chaya. Gaga choko mwa bia bia laria. Abo oko mwa diche. Yeko so tishi giji menge. Oko mwa de kaya adege.
0: Ezo kwishi gaba asyo
3: yamu. So gaga bia laria. I got to get your nipper here. Ishim gebu nepa nepa. So, abu tulo jade. Ndewo, all prophet.
0: Ndewo, prophet.

WhatsApp anyị hụrụ ozi gị si oge na Maazị Clinton eziokwu enwere m ya o ya bụ na o mere m eme mgbe m bụrụ nwata o si na ya bụ uhiri ya ka nọkwa ya na a nara eji mmiri pọpọ na ọdịmma mmiri pọpọ na achaghị acha ọ bụ ihe eji gwọọ gị ya. Ambassador Genevieve sitere Immaculate, ndewo Ambassador Genevieve Chiazalam sitere Immaculate.

0: mma chetakwa na ọ ka bụghị na onye nke gị Clinton Obidaya nọ nakwa ezi ọyị gị bụ
1: Uga Bengala.
0: Anyị ka nọ n'ihu na akwụrụ ya bụ ụgbọ na-aga. Ọ dị mma maka gị onye na-esonyere anyị ugbu a, ọ ka bụ na Rozuki na-ege ntị dịka anyị na-eleba anya maka ya bụ ihe a na-akpọ ọkpụiseri ngụ maọbụ ọkpụiseri ego. O mere gị n'oge gara aga, kedu ihe ijiri mela ya, kedu ihe ndị nkunu jiri mela ya mgbe ahụ? Ọba ka ị bịa gwa anyị, gwakwa anyị ihe ndị nkunu na-akpọ ya bụ. Yeah.

0: otu aka ona adiri mba na enweghi ndi ndu ma dika di nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye nwaanyị nwa nke ya dara iberibe ọ tagbuola onwe ya na ahụhụ iji maatụ east west north na south bụ ofu obodo pa wee zipụ mmadụ anọ ka e weta oke dị ereba north nata wee dozie ebe ha west nata wee wulie ebe ha elu enye south ọsị no place like home jụọnụ isi ko ji nke e wee mee ochefu na akụrụ ụlọ orute ụmụnna na anụkom onye ọbụla chọba be nna ya enye gị oke welata ghọrọ ịsọ ma ọ bụ ghọrọ judas o anyị a na-ahụ ihe na-eme taa ahịa biafra bụ onye nkụzi ma ọ dị ka anyị echefuo e wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta ụmụ okorobịa anyị
1: emenandemre.